Musalahae, ne ba tule zifera basina maswabi baina mapunu haba na taba ni mapunu hakuni aziva kulifa kimapunu kapakisi kama batiri kono kibunde kacheni wananyoka nyalaka nana wenu umudala.

Kana hami bopile musika mwalwa hamuli mu ananga na hami file bufumu boka ofera kuti seri bwa mina kimina basazi bikuli sene mtani sona kisika mangi mulena mulimu bana bahawa baswalele baswalele ba mihupulo ye chwalo ubaho hele kuwena mwali zazaka chenu ni bwana bafetu he kuwa bana bahawa wakubize kuli mulimu waluna niyo noba bize kuli muona bana baka litabazeza ato kwa hala kuli zibe kuluna bana babatu mulimu waka uniswalele mwani sikamisize kwa kutoloka manzu ya hawa ani mbulela manzu ya niku umuse akine ya yeza hana akikuli mwendi na niyeza hande kwa mwende na niyeza saiza bumasuka kuli nisapira mwali fasimo mwena mulimu waka nife kutiseza nife kuzara pili kuli unife ama ngu manzu hapia nika ubulela mungabu pilo mwena mulimu waka nikamuso nibulele linzi unio tolole mungabu pilo anze nikatezi anipadua kuzama.

Amol Zivea nilivanga fani msipiliku ya kwari kritizengu yoba pala ma playoffs. Kala squatter sa katima wanderers nini si vile fani msipili anesikata ma amene stamina fani msipiliku liwa kafale kuyoba pala ma playoffs. Ini kubile chualo ini likuwa taze chualeka na maybe Chiefs Kingfisher kuvala kwa isakai ma playoffs ini na maybe Chiefs Blackhawks shooting stars ini ke kuvala kwa isakai Bushbucks vavile ni msipili Space AG vavile ni msipili kuyo wapafaa ma playoffs me ma playoffs yani askava tengi kilwa pili ini maaskwiti kutova niyo na kwanu. Mi kacholo mwaliza zila kachiru batelezi ni kuvile ni papali ya squatter sa umutata Bushbucks. Ni squatter se si yemela squiti sa zambezi mwaka uloye. Yama playoffs mi kacholo nesipapa ni squatter sa Giros FC. Mi kacholo squatter sa Bushbucks si yeze hande mwaliza zila kachenus na hivile papali ya mamiso. Eva na tres kwata sasa jiro skalimbola ze peri kama vote kona kule Bushbucks kule 3 points mwaliza zi la kachenu me kasamula wa papa leo evolete ngi kubile ni skwata sa Rundu Rangers ni skwata sa member 11 yona Rundu Rangers izura mwa Kavango East me member 11 kiskwata sosi uzwela kafale kwa Ohangwena me ivile 2-1 me squatter sa Rundu Rangers 2 member 11 1 kubile ni squatter sa Young Western Fighters ni squatter sa Bushbucks ene papali ya number 3 vile mwala squatter sa Bushbucks ni squatter sa Young Western Fighters me ivile draw vene ivile draw 0-0 me kacholo kubile ni squatter sa Oricop sasi ozwela kafale mwa Tsumeb nesipapa nesikuata sa alvone neri Rundu Rangers. Kona kwa kuliki Rundu Rangers. Alvone kiyona. Miivile 1-0. Mi kana kwa chwale. Sikuata sa Rundu Rangers kode kwa the handend. Mi mwana kone papali eliteni kisikuata sa member 11 sikuata sa Young Western Fighters. Kona papali hielteni mi ki 1-1 kifakalo ya pili. Mi kamso watelezi, ini papali ikabate ni kana kwa ya 10 o'clock. Ini papali ikabate la tezi kamso kia ka 10 o'clock. Kupali matawe ya kubuha squatter sa Squitty Sazambez Bushbucks ni squatter sa Rundu Rangers. Kona papali ikabate ni ya number 2 kapa ya buveri ikabaka 10 o'clock. Wakensa kwa li papali ikala ka 8 o'clock. Mi papali ya ka 10 o'clock ikaba squatter sa Bushbucks. Ni squatter sa Rundu Rangers. Me vavaiteni mwa tolopo maskwiti. Eni musike mwa shwabolo tuwa inzi ka 4. Mkulea wani. Eni wa sangwali. Eni hakisangwali fera. Eni kubale vata vafali papali. Zambole ya mautuka kusquatter sisi maskwiti. Sa Bushbucks. Me Bushbucks iluani la kulikoneke vapala mwa first division. Kula sisi ezala. Me kana konie. Likuata za mutulo upa. Ini kiozo wa Squitty sa Lisa Angwena, Squitty sa Oshkoto, Squitty sa Kavango West, Squitty sa Kavango East, Mancho ni Zambezi. Likwano kwa haeva telezi kubaleve na sikale muha. Ini va likuwa tazeo, zeba pala mwa stream yo. Likwano kwa hae miika chualo. Ini mkode kuzula kwa liba po la Katima Sports Complex. Nikuwepo na yakuli awa zefu tukatengi kilikamani. Miki lipapali zentem, mi halvo pote zisi bakasale. Mwanako hiya msiari, ene kubona la kuli batu nevasikale mwa nikuziva, ene kuli kuna nilipapaliza ma playoffs. Mi kacholo, ene inakonie, ene mkone kuba nikolo, nikuziva kuli mwa skwiti, lunani vaing, ene vavazwe ya skwiti sale sa Ohangwena Oshkoto, ni ilikiti ze periza Kavango. Ene vato papala mpola ya mautu, kimbola fela ya mautu, ene kieriteni kana kwe. Me musishwe voluto

0: tumezi kubona batereza ni tumezi kuba bakatereza ni tumezi sha
1: Vuitumelo batelezi ni ufitisa kumina hamo chualo ni kuvu muna mulu vodisho kabula. Havalu filili tangu manzi wane yaka chenu. Habuno pile fateni sesingwi kivuitumelo. Kuna mulu kusimu vaka nyuali tukusoze na mshovanda.